0: ta tha me khugap chi le yo ma ri ngam da ba chi nga ra ni ngel to
1: ti tha ma thi
2: go go da ya di te mo ra nie pom chung chu cha ro chen sam chu

0: rang su char chin duwe amji nga sta khaba gyeb je rang ni she shi ni su gyeb sigi
1: nga sem je xia ka to nga pa ji tang ge ga le cha zai xin gu yu nang da min du sem je ma ji ta ji rang ge phak ja xia su qing ha rang ge cha ju chang ma na di lu xia nga ju yang ti mi la yo ma ji la qing ha rang ge lue ke se ap ju sim du je kong ni ma go ja ji
0: qing ha rang pe chi ma be
1: lo di bu qi ni de de sim tu qi yi
2: 你要过亚马逊的让命肯定多啊能当门度马带给命多啊能当门度去我那是预备欧德拉欧德拉阿姨你都飞飞给全世界去让了路之修于世界用过了呗
3: 哦

0: ngancu chorsha
1: gyogo tinje ni ya kari na
0: ta wo ngancu khaba yu me len yin yar shi me zo ye len na ge lung kun chi le am jo xia tu ni me ba lung kun ge xiam de kan na le dian dian seng yu xia yo ri ke de xi na ngancu sa xi xian da ji lu zo gu gi ngancu peng fei sa zu ge a
1: le gu da

Gewe shi nyi ni. Ngan zui wui shi pong bi, sim ki tang jian tu. Ndab gyal hu bur chui bi, shi ri ri mi do di kien ki, so nang ba di zhe la. Ngan zui dun chou su chik shin bi, nang nong ki muk di rab ri ti ta, hak sam tang.

0: ngui be
1: me
0: jan mi chudang do tondo ngum mes kache so
1: gela lu mo thunyo za ngasim na kim min do
0: dosta de teng gela ra la to to shira chi gyu cha jwa sa mu yu sri
1: shi gela ge nga ta to shira nang gyu
0: tarang lo gyu ye de ro chu
1: mo nge de den ti ba acha la phi ge ka ba ge be
0: gela ge ma shu wa sung ge
1: ane

0: ngay kira tsewa samde yu. Gela menga les. Kira ng tusu chuna, sis nanga tena.
1: Nga daga shima ji rada zhawa hardo.
0: Kong kira ng bala ji. Tanda yu shibu du, sis nanga teba kharo ji.
1: Rasu yi zengu du.
0: Chen Yifan.

0: Shukhe, shukhe, nga lupu topja yi tun khaan le, tuan da shi dhukwa zhubu yu ba, chen se chuk, ranyi lo shi.
1: Yunga.

0: nga ti ring yong che
1: nam che yao yin go nian na la ra dong ga yong cha cha
0: da ma ra xue da deng zhi da ne
1: nian na la ra dong bi ne cai mei da la ra zhe dong ju ri
0: tong du ma rang xing mu du

0: tandiki
1: ཁྱི
0: Tende si nuskan chik tete zamba la chili turo tumbi na ne chiji tabi miri ki tundi ta pazu rime ki chiri peri yoba tende yoba yungan tuk tuk.
1: Tende raju tuk o riz, ne se ge la lo. Ta nanzu cha zai pomo shuwa ki shabzu deya cha xami nanzu penchon long chengen chen lehung ki nge do nge sepsi lu zum ki sui ki lu sa ka ting to le ya chabdu nambar is ba. Ta tete zamba nanzu chenzo dungo su ma bi kong le ya nanzu ta kinta shu re. Chochung ka gu so che che se yu ka le ya chen che che. Zam chu du lin dan xam kyu che vri shi ba. Ta tu tu an zu chome zong le ya jiu du zamba. Gila nan zu cha zai po me xia zhu di wen jiu shuk chen mu teng duwa. Ta di wen jiu nan gu ya gyum zeng hai na.
0: Ta di na nga zu ki gila cha zai ki gen gyu jiu du wen. Ta di ki ka vri mbe ki ngu me rin ne shu xia zi. Ta nga zu ki zong yu da zong me ma si shung ki shuk chi kya pyo da ma zai na zong rin ne chu ki. Shuk chi kya pyo na zi zi nga zu ki ngu me rin ne shu xia ting ki. Nyamba lasu da, ma nyamba kongbi yungze yung kona zogi Chosung mabuchi tanzi zizi Tandiki shabu tiki chapche soye ne Chigi shuyang satsu che ne Chigi masayi na tanda chapte ba zolo ya na Di chapchi nangi ki chile ki kela tinte
1: Tenshu che zizi,
0: tenshu che zizi Chile ki kela tinte tenshu che zizi Nimu mabuchi nangchung che zizi Shine ne tandiki Nyedong nishi tashi loe ki Penchu nyingzhin lingung ki Zumgi sushi de ki Tenzo tole Chapdun chi tukchung
1: Tanzu zumgi su ki kating tole ya Chapdun nang chabe chi le ya Tan nanzu guze Chokpe ki Ta kumwe wune cha xabi Na simkan tole gendo gendir shito
0: Tan nanzu ki Chapdun pa zu ki sem nangu jia su na Tan nanzu mutu ne nanzu ki Ngome rinne shu xa Nyangpa lasu da ma nyangpa kongbe yung chi da Ma sa yi na Xabdru tenzhe zi gyu zi zi Mazu payu tsumay di, ane, muti ne,
1: gyuja
0: yabuji si gyu yoye.
1: Gila kyaan sumta ra ri ta nanzu shabzhu de kente shuure ma gachi simo lhenge liya, jimbu shu sabay ji liya, nanzu mangso lhenge gile, dingzho yabu nangu duwa. Kaan si na ta mi mangbuchi ge ta kente shuure, nanzu tengun chome shuya ge sa chichi kinyo yu gyuri di le, nele ta di kyungu ge rinne di gyu ji je, nanzu chome ge yang kente shuure, wonjo chebe. Nampus tunggu doang aja lah. Tapi tanda nanti kalau dia aku nanti tanda nangcu naik dan nanti cakap pun lagi diribel.
0: Siapa
1: pun nanti cakap nampu dia ngarap pasar resli show tu tu sama cakap tu nanti. Pihak yang jenis kau yang kau nak.
0: Tanda konsep ki kerja di sini jenis tu kira. Tanda nanti ki cakap ki kengku ki cubi lor le jati sini tanda ki
1: jati sini tanda
0: ki jati sini tanda tu kan. Odi tagi nampu tu nih kata jati kau tanda jenis. Tā tāki yu lēki nāpi tōne wā tēndrā zi ki
1: Tāng lē di tōng guā rīs
0: Tāng
1: lē gilā kāng tū sū ngō chū nōng tū zāmbā Tā tī xiab chū tī nā lō lī ya Tāng lē di tō ngō yō guā Tī tā nā tū gāp tū zāmbā
0: Gya sā gōng zhū ki
1: Nāng
0: sū nē yā pī tū zāmbā Tā ngā zhū ki chāk zhū ki chō kī māng sō sū lā Lāk shī wā tēndrā zi
1: Tāng
0: lē wā tēndrā zi Lēk nā zi
1: Lolo gila tose na gila ngune ngujo yao shi nasu Chen siyam tizu na nasu ngemdo rwa Ta chak tse pomo ki ngemgyu jisi nama rwe
0: Let's go

Namsin ge so tan nan zu chang ze ge kyung kui ri ne ti da gyu je je nan zu wei xin gong ju ge dam ju ti da sim ge chen cha na lo me long tu gui bu nan xin sen la me ru kho yung du la ta nan xin nan zu chang ze po me ka ki dang da pi da gyu je je chi gui mi ma nam ge ten ge di ge di be chua tu yang pi be nao ta ti ma che ba ta nan zu na wei ge su gyu ri ne ti da tu ge kho le nan tu ke du du me yu wa ti wei gan tu rap sa be nan tu sun shu ge be nao xin ge ke nan zu wei ne chen na ken de chung so la ta nge san ba ti ni jing nian nan zu ring ne ge sun shu yi ma se ti wei gan cho me mi mang ge po sim ri san ge nam xin ge so ten ge li sen ge nan tu sang mo lo gu ji xu si mi nan zu li sen ji me na yang ge jie chao xi

0: gyunsu sayagi mingzi di kandajil kuwa na gilagi deshe chikyo rana.
1: Nese. Da gyunsu sayadi na nganzo buku lo chuu la le du chamba, anzi so saba che di ne lo chungi jok sum na le du.
0: Lyubu di na senpa ki na lyubu di. Tanda ki nang besi si ba di. Hui rang kyo chong chui ding di dang uyun hing kang tang. Pyun chong long ching yin chi li gu nyin nyam du nyer we. Di dang xip xu chi di li chen. Di dang pyun chong xip di hin. Nga zo yong wa yang zong hin. Nam ling ge di gar pi bar. Ge se xiu. Chikip shu ji Xi Jinping ki. Mang yong ki di dang mi na. Kyun yong ki ju jing yong mi si xie tang. Reng yi di dang ni. Su su reng yi li ya. Ra lu yu jie sung na xin. Cang mie reng yi di dang tang. Kuryu di tang liya tona mang zam nan che, di tang tang di ki tingbe kuryu shik jun yur, bie zun che gui be, bui gui shiu hin. Tiri yin nang an tsui, pyo rang kyo jong min zi kang ki, bum shui min pa gen tsiri di ki la din jin shui che, mu tui che, sui di song go le, jen di shiu hin.
2: Tsiri yin di ki lang ni, pyo rang kyo jong min zi kang, kabu de ka ki, bum shui min pa tang, de ka ki zhu rin yin xin. Jilu nye don chu lor, xian jim zhu lop chen, kabu su di qi lian ne, lop dion chu wa tang. Jilu nye don nishu zi lor, fu dan lop chen, kabu lu li ne, rib jang be, lop ne lang. Kong ni, pyo rang jo ju kabu su di lop cho ki, cok tu xion pa tang. Zhong hua kabu su di lop cho, so gan qi lian wu lian tang, kabu zi di qi lian wu lian. Ko ju kabu qi lian wu lian jie ki, wu yun yin xin. Tong da par song du, pyo ki kabu su di cha xa pe dia dong ji, ren yi ge dup shu, le jie su bui xin yu. Jilu nye don nishu zi lor, ci lin di ji lak la, seng su tuan be le ge chung zhe tang, le ji la dian ne, ge yun rin be, kabu shi ge, xun yu bie zun ge, mi ma mian pa sang bue cain nye top yu. Jilu nye don nishu zha sung lor, ci lin di ji lak ge, hoga chung ge cho mian zong, chi gu chung ge du, ka de ro gyor ge cha lin nang zin, ka le ta da kye du sen ne, jong yong ge sabab to shu ge, xiang zhong chui dian mian gang du, kabu di ga ang tang bu tie zu ne, san ne di ge mang zo la, ting rup jian ge, kabu mian ju xie pshu, cha jing zhung shi. Jilu nye do nishu zazong lor tsirin digi laki, teng tang goro, pyo ge tumi tsab shu ne, Xiangkang lop jen kabu lop lindu, tsamdir pim ne, ge jing ngun duen men juo lak ze lop jong tang, nyam nyo bie de che de, pyo ge kabu suri cha sha la, ge je tong jia jin ne, san ne nyi ge suri nyam le la, gwen di dang wa shi.
0: Tang thong ma ge lang a zui li zi nan pe ba, ge si xiu yin.
1: Zo yung ngwa sang, ling ge gong kham sang.
0: Da ge la tang thong ma, nga zu mi

0: chi zhuo. Cikbu ma si a.
1: Dinzhe kyo nima lebda. Cikbu ma si a si gu nyinga zhe. Labzhi tuyunbe gebla, nye rang dadao yao qe wu si. Ke li nyu. Yini nye qe tu msong.

0: Tata dis nye zhu tumi du. Yine tata qi nye rang kye li qiu. Ming guwe bar khashis chiu. Kje do, lu yi sam suwa gibu chukwe han sa suwe. Nye rang wun de yi qi qia yor bè. A, chung de di bu du jindi dan qi. Ra yin bu yong mendi zhe yi sra zhu ting khasai xin yin ba.
1: Ma sun xiao ai, tong do su zang ki neng mi chang ma, ta nye su su xin da zhu wa kai kye qi me.
0: Lu zhe kuwa li du, gibu chukwe qi qi qi du di zhi qi li du wè. Kar dai du a.
1: Ra sui ba.
0: Rang khar qingyu. Ya, ya, wei, wei!
2: Kisi nga qi mang wu ni kongpu gyemo tu na, lo pang qi xiu de kar yi me xingyu yue. Di nga kongpu gyemo tu ba gu lu tu. Rang la da ye yue be gup de. Nye rang la. Nga. Rang la gab yu sima lup di.
1: Kamsa, nga su xin le ro yi.
0: Murani ga roje

0: Turim ki sudu me soya ki betim nying bu tuyum bu chi.
1: Ola, nga se nye ere da nye zhi ba, shi ma zhe.
0: Pudin, ere li sun amla ga sunba nye la. Ogle sa suno, rantaga yongo, molai pi zhi, yongdu we.
1: Ola, rangi nga yuksa nye zhi zhi ba.
0: Dinzhe kaba. Ogu zhang kaba yuk xeo zhe.
1: Ogu la, kira yang yin ye ba la zhi bie.

0: Kere tanda sasa lovin isgachi. Kare lovin isgara. Dene kere nye don cham chul yus.
1: Jua chan, nganzu sita danro.
0: Sita, ya, ya. Katsu me.
2: Chijia kuchi. Nga tsita danro ngwa.
0: Rai yong jay nyua, togong jidai kangbay nal xin jay, nga tuan zay sabi kishwa.
1: Jinbi zanay jala gui jay, simbi yina sega rwa.
0: Chay na sasa simba dup jay ntar rwa. Ma say nga min tuwe, xe yong ma jay.
1: Da di, di jay.
0: Di, sikare di sikare. Nga rar xe yong, ka zanay ga jala gui bay tuan da di, nga su jay la xe me da. Tuan da dhubay jay la, nga tuan wu chini jay.
1: Yong啊,
0: 嘿嘿嘿。

0: lambala nezu ke lamaswa
1: langal jo famo ge nyor ke lamaso ji le so o de nezu hab de jo ge jobu kan du che liu le na so lu je wo ya tepsi de msi tun da jup du xi za du
0: chen de chang zi
1: jo hu chang xing er zi yo shi
0: ale ka che so
2: Chibu, tari yenguangge rogu shira chechu. Yine huchangge yenguangla namgyu nyamba shira tingi, kisi ngan rogu che kisi shebi na huchangge dende yenguangla simna chigir sengbi.
3: Rangla chibu nyamba shibishduwa, haji yenguangla sungyo chego sengduwe. Yinze sengbudu na, rangla uol dandas, ngechimbo lebu.
2: Dinze kwa ma, shi nga jundadi kwa yuwa shi.
3: Rangji ma, dende ngale yungo chaba.
2: Sing,

0: Yamda zongli ya, nga pyo shamu sketcha sabu chorsa.
1: Oh, jeza lakshi chimsu rizu.
0: Shamu mancha chorsa, dedu da didi sha.
1: Ah, le.
0: Shuwene nga rani tujin da didi li ya, kwenye yao chio ma re.
1: Oh, jia
0: jia.
1: Oh,
0: mancha chorsa tunga.
1: Tiyan kias tuwa, tawa ningzhi jimbe da jia zunay mancha chorsa.
0: Nani dili de gongbo gyamda zongli ya, yugo lu yon ba. An kirangi di shamu, ngabu shamu sa di ya, gecha tsabrish towa. Nani ji nyonga yon vi, dada kirang tsonga na yoris gecha tsabrish tu. Nani shi wo daba dimdi da dimdi gali, kuyongo sam zhuwa. A shamu hana nani ge pingi lakbo chan pingi rbel.
2: O dili, ngabu shamu o di, dili.
0: Chizan shamu di ya, shinda gong yugi shamu da, zhengmi du,
2: ma chan tsabrish. Sha shinda mi zho ki zi zi yore.
0: Do su rbel.
2: Ma re, dindi kenda di sur lok tsin rikin gara.
0: Oh, that's the rich.
2: Oh, that's the rich.